awal ita far bokut mutego putin kwana cheri school ni matin de pitisho biashara na bapat pat mangi a kon ngan man kemu de tik man watte palego yot kon walego isagwa mere ki wadan bere ani de kachil kwetwa e jame bisho lore kwawa telwa fonywa tiwa nyitwa yo matin a kon bere idorwa di waki nitini mira pancha ene ban mediero la pisma furgo kripta nan magiti waki ate te ne ili makin ne ne giriyo ne ne wala tero do pa pugo nga pugo pa pugo che pugo ati che ma katin wala anyo palago chimaleng magedwa Ero manyen, inyong Yesu Kristo walang Amen. Amen. Natin pala ba, niyad po ito mo na ang life and resurrection of ministries. Kung ibarajaw, di kong imatang inyan natin, nung wati ka chel, kung nung awachaw kilok man, kwa na mabe. Pamilwa chet straight, ingilap pa na, tila ba na nung kitchek machon, ibuk magluwan ni Old Testament kita kwa Jerome in New Testament in your Bible tini po section tayo section Machiel tiye Old Testament kuno itiye no tiyel buk marangu kiya kuya buwayan meno Bible buk maleng para ba kirang ke tiye buk nyen ibiri no ye book yari wa gero so when kereo in my bible chiki book maramo a tiar bi

kom yati na tiara nyako nyige won bene a potara nyako nyigu a poti an o wadi velo mo ma te an an no beri an ki ane en en nyako nyige ma pol piente o tra tu gen mo ka an a pebe ina noe so o meri de gwaadi that dano mo peberi an tinanewe chigi bole wako machalo jang ya tuwa wako gichoko gi bolo gi

eto complain paano ba nga kipalatin ramo kaya bibiru ibiro ilo tiche gibi gibi ware taon na ba rin naman gibi nano wani

gibi bedo kalba naka naka. Yung Yesu ay ngon, why I am the light of the world. Sinerwe, why ana ye ching belugo. Kini ala ching, ito to gini anten. So, luban ye ching, ching niya na Yesu. Yung ti kunu, yati enini, yati me kwa. Ha? No tiye. Amena we chini, Yesu piyo kadwa kwa, ikapere eoni. Think ti dini mo, papi ye Yesu, pa mera advising yan, siya ng aram mo malakyo. Niya, niyan ba, hindi kanya ra, hindi kanya ra, hindi kanya ra. Aram mera nyuwa kilok pala ba.

0: Masaba dodon.
1: Sudah dino. Do dak na go dio. Dinge no pe.
0: Dinge no pe.
1: Inde ti dar me very strong pe masaba do tio. Iku mu do nyoko mabe. Ti ni biri mo tap. Mo ti de lang. Tera tera. Be man. Pe mo pe. So ke do ni kem pa minister. Mi do mo ti no mini do. Masaba no gor mo pe do nyang ri. A ti kar ki ti mo do ri ni.
0: La kuji.
1: Ba wa tera ni ma ni. So what can it be? Look at the car, Borgan Magere. Ginan,

0: ene ofe ha mudi ene ndo mudi mo dokke ni ene giti ene la ni ya wa ya kan ma pe do nyang ti mer ga ga kon kon dan rio mo meri
1: yes
0: ma pot do kon do mo be
1: ka do go pon ma
0: be do go pon go wa
1: we ya ro ma be
0: we do go to do pon bim bim bim bim bim bim bim mo to kan ti ene ti kan rio mo ni ti kan kanon la duer mo

dano tiita du dini eno ma pat pat ento kombiti inoni dini tika nya matitino noni ngatmono yabu kanicha neon yabu atlega ne kono nga sena nga kono ngo kono atlega pa nga kono ngo nying ma papat matitime ento dano tika kovani kit gany lega maga tika yabu nemu kende igini tika ruinyo dano ikit jame magen wajo kina iye bukana loko marachi loko ajame me yot komi loko Uganda bukana loko marachi ikit mami ari non keri kohny mapat pati bad government ki programs mukene chi tini wano tamo ni wabedi.

Nyo ta ngale ga muka na ngi taro so da ene eliba fa so da meli ba che liba nya ka i mer chang ke liba fa ma so da chang pe o mo i kan o no pa me o ka ma wan da ma ti che ri ya no ta le ga han lo ko i eta ta don ki ro mo pa nyo chi khe ni o kong ngi dir ke ta da ma mu ka ti ka meten pa nyo gi o no be and the wrong kid, yeah, and the one.

mi yot ko win video lok mo bin ano tin ti gin ma pere te wan ong yo gin ma le mo wa ni self medication in ni kwa me kar ni no ko me let e chairman e mia

0: tayo to win lo mo bilog pier tayo makaro kaya watin mo no watawan ni watin ti mo gin mabe kino pa gin makaro wat afoy
1: poy matetu tal la dieta kolang meno

na kilo bene yo ko dan tim se ko medication bo pin makar mo kan tie ma ga gangi mi ci la ya ki ni tamone ha do gene ko bene ben ko do mo diro

0: na dem kete pe goti me ko la tuma wor ko ken meno ena ye gemakelo sa ko men kesu mo ni ya ko ken ke mo ken ma yini ngi wo ka do ma na ro bene en ka yini mo ni ya ke ken mo e wa ga wa ben a chel mo ni ma do ko yo ko ena ye yini de mo ken ka ena ro kito kita kikaro kere ba kita nyan kere si chini be mero ang chini be gonwe mina chane
1: yes
0: kita may package ya yere well wena mero chane si chibu kere chibu kere chibu kere mina ya ano ka don ka yindi no ya na

nyen kari nga ta ye gikene wini ko chari yam chon no mana ko kidney transplant ti don kai wani kidney transplant a wini bir bir ne ni ka pa tik million mi an wiye wakki ki cher kwan kidney pangan yo lang pangan ro mo ke te megi ki bena wini mi ro ben wori ni man mi an wen ne ki ken ma rom bir ne ro kwa ga le me ro ba ba ni ma mena yo ma ki jo ane ben kono so ne do mi ro mo ne ko mi ro ka ki an chi kai ne no

mɛrima yiri dani mu kani te sizunu mu kani pɛ sizunu so ka yiri bi na vɔri bɛ a vɔri dɔ kɛra a mari piki kɛ n da kɔrɔ a vɔri bɛ tɛri kɛ wa diya dɔ kɛra a vɔri mɛ bi tɛri wuli mɛri filu kan ɛtɔ yi pɛngɛ de sɔ sɔ a vɔri yɛ nɔni i dɔn a vɔri yɛ nɔ kɛrɛ di ni ŋɔ mu kɛ so de sa kɔni sɔn ma dan kɔli ŋɔ i tɛri kɛ wa diya yɛro a la tɛn kɔmi diya mi mɛri fana mi mɛri mɛ bi di.

0: tiene que retoño wala wo hinne jige gum fut madet ko pay jom
1: number you have called
0: oh no no no no no no ma de gati met do no no no ya tay len mo ene ene ma an ma nga pedo ko mo wala
2: ko gal ma ji kere ni si
0: ma tia ne war ya mo par da wa ne lo ke do ba
3: yeah bas there go
0: war ke ne tal ne ruwa
3: network no mo gene ni
0: network
3: network kapere raj tu yere mel kangwe dier pin pin pin ci no joxe dog nam ay ay ay ñu jël koy bon tiera ay ya
0: ay ya
3: hello
4: hello
3: yini joma be
4: ay joma be di way
3: man rek ngi
4: ko
3: ni
4: yaal maam jappat ci fay ci
3: ciya jappat da you know message one of the team again man radio speak fm limu duri ko mi ko dirule
4: apotika
0: do ne wat loñu merwa
3: ah me ara ni ko ndia do ne ngawala
0: dit
3: ke ken message ko tikiti smartphone okay

0: fuma tek Patrick
1: o jok mero ki chwero
2: ne wa kara chwero
1: mene re bore pa jo
0: ha daro boy kano ene di tu ne go
2: ene go ne pa ne go ne ya ye ye le le wan la ki ne wo ara ne
0: wo ki ne ka di ri ku ne ara ka di go ba jan ti ko ne ta ta pe ti re chen
2: e bi ro wal ta ro e
0: so gi ne ani mero pa jan
1: anyway wan fuma tek you mean this diga bir botip ki o mera bona sio Olim duk tega bina kenyu
2: wanu. Siyo na ugula wanyone.
1: Mafumo ugula for now.
0: Ema kedia na ugula.
1: Na yap. Yap biguru betulu. Solo betulu. Na yap betu ki tulu kany. Yap jom kene.
2: Na win radio wati donyo. Da ugula pa siyo. Da bimi ni alip mi a jen. Ya
1: wati yap ugula pa siyo.
0: Yap
1: ugula. Okay.
2: What meri ki deno sta. Diario. Divere. Dia boleh dia
1: jadi
2: dia
1: ada yang nampak tu, okay? Mana pun, mana dekat betin, wamak kamu dia.
2: Kamu mana?
1: Dia udah beri banyak bye bye for now.

0: ka iti ukwene ni en ki jono ni do?
1: I want to go.
2: Hey,
0: why in pay iti gungora ngora kere pay iti waja bera be?
2: Ate una machuma pig jui pada ye tiye na ma surichom ba
0: tiwa. Ero miro da kai donyo kai onyo pas pig ba.
2: Ah, be donyo na sa mo don.
0: Ete ngiyo kod me donyo kuno.
2: Agu ni kasi kwa ata wini yang.
0: Wera kwa niyo kod me donyo kuno ti star.
2: Hmm.
0: Ario adeka boro. Star Ario Adek Kaboro. Star Achel. Star Ario Jero. Icho chide di ash. Eh kade yunge jero do iket ash de te ketu yes. Eno miri bedi chene mo I account ni ba.
2: Eh.
0: Eh. Kwanyu wali vario. Okay. Mono be oruba. Kere ruba nga niye iti uti jangoni.
2: Afoy rongwa.
0: Afoy watang. Niye iti uti jangoni.
2: Kuda temo.
0: Temo kubedi.
3: Danyo, danyo. Gumkayo mera.
0: Ah, busko. Kaya waya kwa ruba. Kaya waya iti uti jangoni.
3: Tijipeke choy kumchana. Yano wache dongwae kaya ntaka kero limejewa.
0: Ayera wope wagilga mchimwa kwa kakenyu fote kubedi niyo chero nowe mano gipenyu pere. Kawa dugu chen waneno messages maka megi. Barate wache tini ngeni ati wani bosko bimi uchili ngali mie chel botin. Yuba wani mela wala palurem. So kapot pay donyo. Donyo kubedi ni mano. Kod me donyo kunuti star. Ario adeka boru star. Achel star. Ario jero then ash. Aneno jwa para bigdo tu donyo kwa kubedi. Oh, me dana dini bosko.
3: Ya mi wa me da pamo.
0: Otomi yero cheno kwa wai.
3: Otomi chana.
0: Hey yo, la win ready u beru kai kindara pa eoni ba. Kari yin peberi kindara pa. Chido nu yini da heko ordok. Heko ordok program mu ken. Nere wantu mi chowi chili ngali miya chelo kwa kubedi ni. Ma miyere neni kindara pa ni yini beri ya. Neno mena ruba kene do donyo kwa. Wachibi donyo kwa kubedi ni. Winyi wakwane do nkodo eno la win radio. So wachero nungwe manogi penyo pere wadugu chen bochin.
4: Yeah, yin tuane, kade tuwe kakenyo, speak fama. Piera poru ya bungwe, chonda bitch. Radio mamegi, tuan mapikik.

ye chogero chang tu den ko mapat pat ikun nyebiano kirubiro machalo onyo kum na ngap kimukene mapurata mo wi chogero kichavun chogero itinu ngebuch matiano kimadon tok nyo ngeduha weng mendo buman chogero.

aye chogero chao tuo del ko mapat pat ikumu piano kiludiro machalo onyo kom na ngap kimukene mapurata mawi chogero kichavun chogero kitinu ngibuch matiano kimadon tok nungi duha weng menu buman chogero ene dong lagam.